thiên nhiên ngài trầm mà thì sở hữu ngài trầm mà à thế sơ ta chỉ sang ngài ủy thầm ngô bây giờ thì à rưỡi cái tuồng ngài cho bộ bắt theo à cha mà ngô à mà cái dòng bộ mười hai lít sữa ngô bây giờ cho con ngài mà cái cứ dòng một dòng ngài à bộ à mà nhà dần nuôi pha mía ngô bây giờ ngài à mà cái sơ ra cái cho con ngài à thế nhà cái dòng một ngài à rồi à ba mươi giờ sau một số một số miếng bây giờ ngài à mà cái tiền dòng ngài mahalitsong ba thaw zan nyala gwa a kappa kami ye he ajja kanya cha manga thaje nga ta mugu pa fa pa ye ba he ta ma he antala ye nga ati gwa mahalit sa ba he ato ka ka manga ato ka ato ka nyama ta yi che nga ato cho ya shu nga mahalit sa ba nga ati ye he a wori wa jo ba cha so nga ajje le khu ye kha cha so ba he mahalit sa pe la ngo ba nya nga ma ha ka pa le ba he shu nga ma nya he artinya janyi fa la ba shinga za mo ha ke pa le ba he wa ji kho ni he sa se ze ya la ma nga a ji le kho nya ja mya la ba ga wa wa ji ku e ka ja sa ba ga za na tu yi ma ke na nga ti de ma ngo ma nya shi kho nga a wo lo shi su ngo ba nya nga mo ha ke pa le ba de a za gu ba nya he za gu zi le wa ti ka tu ba ha za gu ma ha za gu nya che nga lo shi su ba nya ta ta nya shi pe shi nga ma ya he ti de a ngwa za nga ti de chang fa la nga apa ka maha ka palia mi hilo ha ka ba jagwa ha lo ka pa ji ni he ta ka nya ma a ja ka nya ma tha ye nga cha mu gu pe fa phai ba he a wala ye le ba he la chu ba he sha ma ka mi nga ma ho ni nga a ti nya te bo ni kwa za ne me ba ha to ga ka to ka nya ma nga te ma ha li cha ba tha ye nga to cha ya nga ma ngwa za ti le a te chan te la nga ti de ma ngo ma ya ri ya ku lu ngu tu ni ya wi ri ya nga ba nya he a wo pa na ba ba nga ba m pa ri ya ma ha le me ga shi zi huan ye he zu zi bei xiong a ba ge a ma ge fa la ban ge ji guo la ti ku ma wo zhe ge ban ha ge pa liang wo men yang a an jie de hua ji wo de hua mi che de hua guai ba ge a ma ge ta nya za mo fa ta nga ti yin gua wo ti tan khao sa nga ti jiu ka nga mo ha li ma nga ba ya a ti pa ya ko ga de po ge ma na ti na na ba xiong a za a shi ti zi pa ke la ba ya pa pa so yin yang a ti ya ti li chen ti yang a ba ge ma ge ti tan khao sa ti li na na ba xiong a a ti ba ya xiong a a ma ge mahali tsa bang a ma kha te nya mo fa ranga ti nya ma ma ko ti ma kwa shi dula so ka pha yinga a ti pa ya jo shi kha pi ma ma kha te la zonga pa ke ti ti khwa ko la khwanga a ra ka le su ngo do ma ba ne ne ba ke tso mo khwa ni che mo nga ti mo la ba ya khe ni mo khwa ni khe sa mo na ti nya khwa ni khe na nya tsa ti nye le du ja shi khwanga a wo shi kha ta ka dwa a wo ma sa ba nya kwa a wo tha yi phe ba nga so wa tho chen mai nga AM 1476 wa dwi nya le ko ti ta na nga wo tsu tsu pa wo sho kha wo ni za ni ma a chi a ko a chi a pa vi ra ni ke shi kho nga a wo wi si yo ng pe he ngwa yi la bo nya he la bo AM nga a yi krung kwan ti ng bo ti to li ya shi tsu tsu wa zo nya he do la na ti nya kho ni na nya tsa ti nya ma he ni wi la ti le do ja nga a de ba wo sho ta pi ma ma he a ti le zo nga ni me nga a de ba he ti ti kwa mo la kwa nga wo sho kwa ra he a ke mo nga kho kwa สวัสดีครับ

thiên nhiên ngài trầm mà thì sở ngài trầm mà à thế sơ ta chỉ cho ngài ít thì mong muốn bây giờ thì riêng cái tuồng ngài cho bộ bắt chéo à cha mà ngõ à mà cái dòng bộ mười hai lít sữa ngõ bây giờ cho con ngài mà cái cứ dòng một dòng à bộ à mà nhà dần nuôi pha mía ngõ bây giờ ngài à mà cái sơ ra cái cho con ngài à thế nhà cái dòng một ngài à rồi à ba mươi giờ sau một số số miếng bây giờ ngài à mà cái tiền dòng ngài mahalitsong ba dia wo zan ne la gwa a kappa kami ye he ajja ka nya cha mang ra ye nga cha mu gu pa fa pha ye ba he ta ma he antala ye nga a ri gwa mahalit sa ba he a to ka ka ma nga a to ka a to ka nya ma ta yi che nga a to cha ya nga mahalit sa ba nga a ti ye he a wo re wo jo ba cha so nga a ji le khu ye kha cha so ba he mahalit sa pe la ngo ba nya nga ma ha ka pha le ba he cha nga ma nya he artinya janyi fa la ba shinga za mo ha ka pa le ba he wa ji kho ni he sa se ze ya la ma nga a ji le kho ni ja me la ba he wa wa ji ku e ka ja so ba he za na tu yi ma ge na nga ti de ma ngo ma nya shi kho nga a wo lo shi su ngo ba nya nga mo ha ka pa le ba de a za gu ba nya he za gu zu le wa ti ka tu ba he za gu ma ha za gu nya che nga lo shi su ba nya ta ta nya she pe shinga ma ya he ti de a ngwa za nga ti de chang fa la nga apa ka maha ka palia mi hilo ha ka ba jagwa ha lo ka pa ji ni he ta ka nya ma a ja ka nya ma tha ye nga cha mu ku pya fa phai ba he a wa la ye le ba he la chu ba he sha ma ka mi nga ma ho ni nga a ti nya ta wo ni kwa za ni mi ba ha to ga ka to ka nya ma nga te ma li cha ba tha ye nga to cha ya nga ma ngwa za ti le a te chen te la nga ti ma ngo ma ya ri ya ku lo ngu tu ni ya wi ri ya nga ba nya he a wo pa na ba ba nga ba m pri ya ma ha le mi ga shi zhi huan ye he zuo zi bei xiong a ba ge a ma ge fa la ban ge ji guo la ti ku ma wo zhe ge ban ha ge pa liang wo men yang a an jie de hua ji wo de hua mi cha de hua guai ba ge a ma ge ta nya za mo fa ta nga ti yin gua wo ti tan khao sa nga ti jiu ka nga mo ha li ma nga ba ya a ti pa ya ko ga de po ge ma na ti na na ba xiong a za a shi ti zhe pa ke la ba ya pa pa so en ren ga de ya ti le chen te yang a ba ge ma ge ti tan khao sa ti le na na ba xiong a a ti ba ya xiong a a ma ge mahali tsa bang a ma kha te nya mo fa ranga ti nya ma ma ko ti ma kwa shi dula sa ka pha yinga a ti pa ya jo shi kwa pi ma ma kha te la jong a ba ke ti ti kwa ko la kwa nga a ra ka le su mo do ma ba ne ne ba ke chu mo kwa ni che mo nga ti mo la ba ya khe ni mo kwa ni khe sa mo na ti nya kwa ni khe na nya tsa ti ni le du ja shi kwa nga a wo shi kwa ta ka wa a wo ma se ba nya kwa a wo tha yi phe ba nga so wa tho chen mai nga AM 1476 wa dwi nya le ko ti ta na nga wo tsu tsu pa wo sho kha wo ni za ni ma a ju a ko a ji pa vi ra ni ke sho nga a wo wi si yong pe he ngwa yi la bo nya he la bo AM nga a yi krung kwang ti ngwa bo ti to li ya shi tsu tsu wa zo nya he du la na ti nya kwa ni na nya tsa ti ni ma he ni vi la ti le do ja nga a de ba wo sho ta pi ma ma he a ti la zo nga ni me nga a de ba he ti to kwa mo la kwa nga wo sho kwa ra he a ke mo nga kwa kwa สวัสดีครับ